0: Basta bitaw kauban ta kadung, katulgun gineng kayo ko ba? Mau ba? Ngano, boring day ko day? Dili man, lami manggon magpahuway kung ikaw ang akong abay. Ay!
1: Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na, goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Unsa si gayaw ni mo diha, Kanor?
0: Ay, unsa pa, kanang imong inahan. Buhay, senyorita, kay restong panimalay. Mabay nakipuyo, mura pa yun ang senyora. Way trabaho. Makalagot yung makasuro kong dugo.
1: Ayaw po naanaa si mama, kaya ako manang inahan. Nagatrabaho, bitaw na siya diniha, nagatabang-tabang.
0: Tabang-tabang, tanawarago na diha. Mabagay na sa kahugasan ng plato diha. Mabagay sa kapanglimpyo o kapanilihigan ng salog. May panagkuha na lang yung katabang. Di mo trabaho pagtarong.
2: Kaya nga no, Kanor, magkuha mong katabang. Naamoy ikabayan? Ikaw na ba ang tamang guna dito sa gawas, ha? Gusto ka gunahon ko lang naon, di ba?
0: Ah, mandamay. Ang akong ugaan. Urahag na ang bairan. Ay, ma!
1: Oh, tanawa, Kanor. Nang guna mang gani day na si mama. Tumiaging si mana, pabiyan ako nagisugo sa imuha. Tagas na kayong sagbot.
2: Onya mo yung kangawa ko'y trabaho din sa inyo. Ipangkit-kit abang gani ko sa mga mananap.
0: Purbeda niya ko gangan. Pagkabutan yun. Kanong kitkiton makas mananap mga mananap ang bukang dako. Karon na ko. Mangunay din yung mananap o ka ng kauli. Mauni ako gangan. Buutan na. Wapapa. Ma, pasalamat yung kong anak ka din sa mo. Kay kung dili tungod ni mo, uy, anatagbitin dire, tungod sa kataga sa mga sagbot.
2: Ano ba? Aron magkasinabda na ita?
0: Sa mga pagtukom sa bitin nga, nahadlog namang bitin sa daong sa kungugangan.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Kanor, kara, unay na ta. Ima na magtugtog atong banda. Murag asa mga musamay.
0: Ah, una lang mo kay dire na kusabay sa mga angels.
3: Sige na, Mang Kanor. Tara na. Aling na dire, Mang Kanor. Sabay na ta.
0: Oh, tanawan ninyo. Di ako nila gusto pasakyon. Una na mo guli. Pag-taxi na lang mo kay muhets na ko dire. Okay ba?
4: Ah, bahala ka dira, Mang Kanor. Oy, una na mi guli. Tara.
3: Tara na, Mang Kanor. Let's go.

0: nanay taxi. Murag sila kanor na gid ni ba.
1: Uya eh. Git. Grabe kape kay magiglan makaskas gitara ba.
2: Ya ko sa drum nga nay kape ra ko kamo.
3: Asa gani atong sunod tugtog bay?
0: Oy.
2: Sa oriental.
0: Kamo ra lagi.
1: Layo pud.
0: Asa man akong bana? Asa ni si Kanor?
1: Si Kanor?
4: Kuan kanang
2: ana narara ko.
3: Anara, sunod, sunod.
1: Nasa likod, nasa likod.
0: Asa man mo?
1: Kamera ko.
0: Ang pinalabog ka! Kinsa maling sabay ni Kanor? Goodbye, Mang Kanor!
5: Next time ulit, Mang Kanor!
6: Salamat kayo sa ride! Sunod na podmuhit sa pugko ninyo. Bye-bye!
5: Bye, Mang Kanor!
6: Goodbye!
0: Goodbye, D.I., ha?
6: Pa naman, si Darling!
0: Wala ka nang sabay si mong kabanda sa taxi?
6: Okay.
0: Idinhi ka mang hit sa mga babae. Ali, diri, chicks, adarit kay ka, ha? Ikaw, ha? Suntok ko, daka.
6: Nag-dress ko dali kaya wala ko'y pag-chipin sa taxi. Munang nihit sila ko. Nagmagandang loob lang to sila. Munang nisakay ko.
0: Magandang loob, Diay, ha? Ako pag-iati ko ni mo, ganahan po ka kay mga chicks. Aladre!

0: Kanaro, asay mga sildo?
1: Yes, darling. Diara.
0: Oh, nganong kulang manig usa ka libo?
1: Darling, nag-beer house ko. Ang 200 gipalit na kong beer. Ang 800, akong gihatag sa dancer kay naluoy magug ko. Kuha na magug sa nina. Tugnaw na ba dito?
0: Mga ba? Huwag yung kay ayaw ka na.
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ginkulbagad ak paglinog gakulob.
1: Balitaw gad pare. Ako, waray man. Nangalipay pa nga niya.
0: Ha? Balitaw gad pare. Kay ano man?
1: Kay an mga pinanhuhugasan han akon asawa nga mga pinggan. Nagkabubuong. E di, waray na ako. Huhugasan!

0: Hoy ni, dakulao na ang tulak mo. Garo ka na nakahalon kibados na kabayo. Natadi pa ka uminapakasal ni boyfriend mo.
1: Abo kaya kan pamilya niya.
0: Sisay, so ama o so ina?
1: So misis niya bagang?
2: Dongoli!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Say out of order. Barangay hall ni nga CR, pang public ni din ninyo'y paggamit. Kabalo mong kaniharanay mo sulimbanga kung matakay. Mwaksyo na gubirtik. Pugnaw na kay kong singot, di ko ninyo'y paggamiton rin sa CR. Kesa may haud-hauder eh, kinsa?
1: Bawal lang yung bahala ko, ay!
2: Bawal
1: lang yung mga kanon!
0: Walay bawal-bawal sa army, badyakan ko ni Kasilya sila na... Pandamay, si Kapitan.
3: Bastos kayong dako, Kanor.
0: Ay, kapay nga daw ni Muka.
3: Kamalo kang nagpabuhagi ko sa kong dibate, diray. Ewan ko si Kaya nagsira.
0: Kapilax lang. Kami sugar, kalma. Ano na kam? Niyako din din. Kaispehan ko ng ok-ok din sa CR sa barangay hall.
3: Ok-ok si mong kagaray. Wadyo kay batasan, Kanor.
0: Ispehan ko na, anya.
3: Kanang ako may mong gespirehan.
0: Mura man po kang nag-ok-ok-ok ka. Ay, nag-ok-ok, nayokok may kamang sa ibong now. Gagana kumala ka niya.
3: Kanor,

0: Kay Kenor, atagi kog dot mi. Atagi kog dot ba.
1: Ay, bitay. Usay dot. Usay dot. Tiguwang nakabata ka. Dot lang yapon. Wakoy lay kwarta. Oh, diyaw.
0: Pina man atay.
1: Oh, di ay pitot.
0: Sumali oy.
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ikaw dong ba? Gusto na yung takapauliton ba? Gusto yung ko na maglagot yung kasako ba?
1: Ha? Huwag makagibuhat. Ano maglagot man ko?
0: Maubitaw. Gusto yung ko nga palaguton taka para at least mo patol ka na ako.
2: Ay! Ana!
3: Salong pang fiesta!
4: More sa tanghali!

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Hi, Miss.
1: Uy, Mang Kanor, naanag ka.
2: Oh, siyempre, kinago ka, Miss Beautiful. Unsa ganito yung ala ni mo?
1: Ikaw dyan, Mang Kanor, ba nakalimot na ka? Si Angel ko, uy.
2: Ay, pagkagwapa na lagi ni mo. Manto, grabe na kong langit na nidiniki. Kakita man kong Angel.
1: Uy, nanap na si Mang Kanor, Jami. Ikaw ba?
2: Maguta na lang unta ko, Angel, kung nana ba kay Uyab?
1: Ako? Single ug available. Nga naman, Mang Kanor?
2: Pareho dahi ta. Nangita po kong Uyab karon. Pabor kay gusto o ade.
1: Nga naman, Mang Kanor, naa kay car? Kay sugtuti ka kung naa kay car.
2: Car lang? Latest model na nga kong car. 2016 eh.
1: Oh,
2: dili na ni disose. Postmoto na na mo estaday na. Naka-sidecar pa ni akong car bago kay bags.
1: Really?
2: Hamis kayo kong car. Murag imong paa, Angel. Parehas ang nakahamis.
1: Ay, Kanor! Nangadarin tapong ka din, ha?
2: Padamay. Ako asawa. Darling! Yes, darling!
1: Asawa? Aba pa na kung single ka, Mang Kanor? Hoy, Kanor! Iplastar na niya ang mga ipakumpra, oh!
2: Yes, darling! Ako na nang isakay sa tong car.
1: Aha? Car?
2: Kanade, piki na. Shortcut sa kariton di car.
1: Bakit ba ka, Mang Kanor? Uy, abi pa na kung naakay car. Kariton man di ay. Ni ang pali ako na ipuspos ni ma.
2: Dating! Dating! Dating ko, dating!
1: Car di ay, ha? Asa tayo mo kariton? Maligsa na ka!
2: Agad! Agad! Agad!
3: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: sa sulod sa classroom.
1: Class, sino sa inyo ang nakakilala kay Jose Rizal? Tiborcio.
2: Ma'am, wait ako kumaan kung sino si Jose Rizal. Ma'am, sino ta naran?
1: Tikaw, Tukmol. Sino si Jose Rizal?
3: Manihis, kumanta. Kana, sino ta nara?
1: Ay, wala sa nakakilala diri kay Jose Rizal? O ikaw, Buknoy, kay ikaw ang pinakatigulang diri sa classroom. Kilala mo kung sino si Jose Rizal?
0: Si Jose Rizal, ma'am? Ti, base sa piyak ng siya ang seksyon niya, ma'am.
1: Ayabaw! Fuerte!
4: Subo na ng subo!
5: Sa lunch break na palong-palo!
6: Sa tanghali! Araw-araw, piyesta!
4: More!
7: Sa tanghali!
8: More!
7: Sa tanghali!

More Sa Tanghali on MOR, my only radio.

0: artista. Kung kisa, maarte. Kung kisa, ikaw na best.
1: Bow! Wante!
2: Tawa pa more!
3: There's more
4: sa tanghali.
5: More sa tanghali!

0: Ang sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!
3: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali!
1: Araw-araw, piyesta sa M.O.R.
2: More sa tanghali!
0: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R. My only radio.
4: Mangkanur, kamusta mo mga anak?
5: Oh, eldest na ko, nurse. Ang kinugos ni mo, electrician. Ang ikatulo, teacher. Ang ikaupat, seaman. Ang ikalima, doktor. Pero ang akong junior, kawatan.
4: Ha? Nga, wan mo palayasa?
5: Hindi pwede, pre. Breadwinner na mo to. Mas dako pag income sa lima.
6: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.

0: taon kay kapaitor mo na ako yung mo. Pwede na kay ka mag-concert.
1: Mao ba makanor, tinood ka?
0: Lagi, di ba, tot?
2: Oh! Kanimong tingog nga na, mga husky-husky, mauni gusto ka nun sa mga masa.
0: Kabalo ka. Puno ng gym, basta ikaw mag-concert. Sikat-sikat na bayan ka sa itong lugar.
1: Uy, makanor, nindot na, mag-concert ko. Pero, sigurado ka, makanor? Mapuno na to ang gym?
0: Sigurado lagi. Kami producer, di ba, tot?
2: Oh! Huwag makisanin kay makanor na haud ka ini.
0: Maugali, puno na to ng gym kung ikaw mag-concert.
1: Maayo na, makanor. Pero, di ka hata malugia na, makanor? Magpagula og budget?
0: Dili lagi ka malugi, kay mabawi na to na, di ba, tot?
2: Triple pa lang mabalik sa imo.
0: Tinood na, kaming bahala sa iyo.
1: Approved!

0: Doremi. Oh, pwede na ni.
1: El Toro, ready na ka? Ready na ka sa mong konsentro karon?
0: Andam na ko, Mangkanor. Karon na dun eh. Pero, kulbaan mo ko, Mangkanor, oy.
1: Ayaw ka bala ka. Maski ng mga sikat nga mga artista, mga sikat na singer, makulbaan pa manggade. Ikaw pagkahanga mo pa'y pagsikat, di mo?
0: Maba, Mangkanor. Basta kay mapuno ang gym, ha?
1: Ayaw ka bala ka. Tuwa na rito si Putot. Di na mahulugan ang dagom. Tungkol sa kapuno.
2: Mangkanor, all set na.
1: Oh, ready na ka. All set na daw.
0: Ikulbaan niyo ko ba? Pero ready na ko.
1: Ayaw ka kulba. Kaya ni mo na. Kaya ni mo. Sige, ready.
0: Salamat, Mangkanor.
3: Ladies and gentlemen, a round of applause.
0: Maunag yun ni.
3: This year's
0: promising. Maunag yun ni akong pangalap na mga concert.
3: Artist.
0: Maggawas ako.
3: El Toro!
0: May tao. Mangkanor! Asa mo mga tao dire? Ingon mo mapuno ang gym. Ingon mo makakwarta ta. May tao.
1: Ano ba na sa pelbiro? Kami day, doon ni Putot. Kami day yung Ujes.
0: Yes!
4: Kanta sige, na kanta na kisayang kayong lights and sounds.
0: Mangkanor!
1: Ipadayon na na yung concert. Ano na sa pelbiro? Sunod dito na ta sa Aranita. Di ba?
0: Aranita, finally talking mo? Jim Gani, why tao?

0: guwapo ng, pero kagwapo na ba kay John Lloyd o kung kay Piolo Pascual, bla?
1: Sige. Buksin na lang ng butilya kay mabalik na nakusulod. Daw hindi ko ginakaya, imuwi siya.
2: Abaw! Puwerte!

0: dong, kaktus ka dong. Ngano na kaktus naman po ko. Kay bahalak agwantahon akong masakitan ko dong, basta kay magakos lang ta ka.
1: Ana!

0: 빵짱 일이죠.
1: 대도시 가구 살인 사파이즈 스쿨 슈플라이즈 빵가운 더 가밋 스마라이
0: 빵짱 일이죠.
1: 무덤 필요한 임포트 밀로칼 금방은 바가이 싹갈로와까
0: 빵짱 일이죠.
1: 바라사다는 빵 마초 빵 섹시 바라사 왕국한 바라사 베이비
0: 빵짱 일이죠.
1: 마이 망가 벨라 그루나 프레스카 카길라 마스 고카스 벤데 구아도라
2: Choy, may carrots ka na kag kalabasa? Abi pa bakla ko, Choy?
3: Ay, abo! Dupunog isang vitamin E ang imo baklunaw. Anon mo ang kalabasa kag carrots?
2: Ay, Choy, amo nang pakaon ko sa boyfriend ko. Para magtinaw man ang mga mata niya kag makita niyang sakripisyo ko para sa iya.
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Kanor!
0: Yes, darling!
1: Ihatod sa nako si Apyot sa eskwilahan, ha? Patumara og tambal si Mama, kay gikalintura si Mama. Kasabot ka?
0: Yes, darling! Tingin niya akong asawa. Ako pa'y pati manaw na nang akong ugangan. Hasta rabang maldita, ha? Ma! Ma, pagtumaro sa tambal, makiinit kay kamao. Nagkurkurong. Mura manig na og eksorsisi, mga akong ugangan.
2: Kanor mo na ba ni?
0: Tumarang tambal man niya.
2: Kanor, ka-epektibo na ining tambal nga gipainom na muna ako. Murag na huwag tanga ka kong kalintura.
0: Siyempre ba, para ko na sa ibuha.
2: Nagbago na dyan ka, Kanor. Palangga na yun ay kayo ko ni mo. Naulian na dyan ko, Kanor. Noonsa man ko nga, moaksyon naman kong tuktugaok. Kanor, usap mo itong imong gipainom sa akong katambay.
0: Kadamay, akong gangan. Ma, mapampahalagsik yun na sa imong lawas. Matanawan, lagsik na kaulian na ka, di ba?
2: Oo, nilagsik, uroy ko. Pero anong mura naman kong mutok, bak-bak-bak-baka.
0: Ma, di na mo ka manod na parang tambo mo. Nagipatuman sa kay tambal sa sunoy. Hindi ka raw na ulian na ka.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Napa nag-agparty-party? Ay, nagiti babae, mabuting dan, wala dyan number da.
2: Ouch!
1: Sutyar aramidak. Uraik suda dyan CR. Anya number mo ko na. Maminduag mo dyan nga natirgas.
3: Maride!

0: Miss, babaklagan ko kondom kay birthday ni Migahon eh.
1: Ti ano sir, putson ko pa ni?
0: Hindi na lang guro kay... Amo naman na siya maputos ang akon nga gift.
1: Ay abaw, pwerte!

0: kung kiss a letter. Kung kiss a animal. Bawang ang ex ko, animal to.
1: Bow! What the?
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mang Kanor.
1: Giant makalusot, bisang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Okay, sir. O siya may tirada ning imong gupit, sir. Kanang imong alon.
3: Mang Kanor, kabalo na ka. Kanang pinapugi kayo. Kanang daggan kay chicks, maibog na ko.
2: Na, sir. Samot yun yung magkagobot yun yung mga chicks ni mo. Basta ako yung mugupit. Kanor is my name, kuya. Okay ko nga barbiro. Dugay na kay ko, sir. Nagsugod kong pagupit. City Anyos pa ko. Kay baon ako mugupit yung buhok.
3: Kana, maubitaw na ako din eh. Sige na.
2: Sige, sir. Plaster na. Okay, gupitan natin ka, sir. Aigluhag, sir. Aigluhag. Okay. Dugo ka ba, sir? Dugo. Oh, hangad, hangad. Oh, lingi sa wala. Papugihon yung tikagbayo, sir. Kay kuyo, kay kumugupit.
4: Hi, Mang Kanor.
2: Ay! Ay! Ay, magkagwapa, ginintindiran yung sa kilid.
5: Beautiful girl.
2: Ay, pagkahabis yung siya pa.
3: Ay, ay! Mang Kanor! Anong napahak mo na akong gupit?
2: Madamay, napahak ang iyang alot.
3: Tarungan na, Mang Kanor. Abi ba na kung hawad ka mo gupit? Awar ako na, oh, oh, oh. Bigyan na karoon ba? Na.
2: Ay, sir. Ako'y bahala na, sir. Diwasan ko na lang ng iyang pahak. Tanawa. Mura dyan kang kalukalay. Di mong nabaro. Pati inyong gupit. Kalukalay kayo.
3: Binuang man imong ginupitan, Mang Kanor. Magbayad ba akong tarong, ha? Na? Sumbago na karoon.
2: Sir. Oh, tayo, so time naman ah. Ah, pareho na mugupit ni Bong Nabaro.
3: Tuod no. Ano, galinga gini mo mugupit, Mang Kanor. Has kagang biliban ako ni mo. Mura na kong si Inday Siriaka.
2: Oh, tama juga. Di man siya kanaw ni Bong Nabaro. Mas kanaw mo sila Inday Siriaka.
6: More music?
7: Give it to me, baby!
6: Sa MOR, meron! More! Sa hapon!

0: Sir, nga agi na tulok-tulok mo lang ng kape mo, aw. Duwala mo man na giniinom.
1: Maginapangita lang ko dahi, ah.
0: Ginapangita? Ano ginapangita mo da, sir, aw?
1: Ginapangita ko di miss ang libre nga kalamay. At ano, ablaw, may nakasulat. Sugar free.
0: Abaw, perte.
2: More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Nothing but the greatest.
3: Mga hits ngayon.
2: Chill ka lang with only the hottest.
3: Isn't it amazing? More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: Get your boy head squeezed. Flow J, Pussy Dog Sex Beat.
1: More music, more variety.
2: Yan ang Fully Loaded na hapon.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded pa ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: More sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Joy!
1: Nata, pandakon ka?
2: Paano? Aki pakay ako. Wara na ako kimagurang.
1: Aw, ano man ang connection kan sa pagiging pandak mo?
2: Aw, birik talaga ang payo mo. Aw, siyempre, tawara nagpadakula sa kuya.
3: For life! More hits, more fun, back to back.
4: Swak na swak.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Manakay ng tag-taxi ba? Kay ngit-ngit biya kay Dineo, basig mahuldap ta!
2: Jesus, darling! Hadlok mag-hold up na amang ko! Ako pa!
1: Naana po kasi mong pagkahambugiro ba? Maunsa ganit na din eh, bantay lang yung ka!
2: Walang yung may tabo na itong dautan!
3: Stoy! Hold up ni! Ay mugluhag!
1: Hala, Kanor! Hold up daw! Ang
2: pandamay! Hold up eh! Maaskid daw!
3: Ambilay nung pitaka! Ambilay nung cellphone! Padali! Kung di mo muhatag, duslakon tamo aning tirungan!
1: Kanor, ihihatag na lang na para di na maduslakan.
2: Kadali lang, darling. Let me handle everything. Sir, Mr. Hulapir.
3: Ay na si Giyaw-Giyaw niya. Ihatag na, dali na.
2: Ay, relax lang, Mr. Hulapir. Oh, niyay akong pitaka. Niyay akong cellphone. Ako nang ihatag sa imo sa usa ka kondisyon.
3: Ha? Usa kondisyon?
2: Ihatag ko ng cellphone ng pitaka ni mo. Basta, apilo ni mong kuha ang akong asawa.
1: Ha? Kanor ba? Noon sa mangka, ano imo mo ko ihatag?
2: Basta mo na akong kondisyon.
3: Ha? Apili mo sawa? Dekoy!
2: Wala, discuss eh. Basta, ihatag ko ng pitakang cellphone. Apila ang akong asawa. Deal or no deal?
3: No deal? Imuhanan na yung mga asawa. Kala ka niya, di na lang ko manulis.
2: Ay, Mr. Rapper, sige na. Best deal na kayo eh. Cellphone, pitaka, plus asawa. Sos pagkasayang. Monon tatu chance nga makaligawas ng tako.
1: Sayang, di ay hak. Nga nung imo man ko ipahold up ang kapil.
2: Agad, wala darling. Oh, agad, darling.
4: More hits, more fun, back to back.
5: Swak na swak.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: Ne, rumduma nga ne. Basta halaba ang bitis, bihira magmintis.
1: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare.
2: Mix up rock. Mix up rock.

0: Hugot pa more!
1: Naku, Sogi, bili na kayo ng paninda ko. Ano bang hanap nyo?
2: Hanap? Naghahanap ako ng taong magmamahal sa akin. Yung taong di ako iiwan at di ako lulukohin.
3: Hugot pa more!
4: 100 days have made me older. Since the last time that I've saw your pretty face.
5: Mix of rock.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Tag-asa na yung mga sagbot nila sa balay. May nalang makapanglimpis ako.
2: Mang Kanor!
0: Ay! Tara!
2: Mang Kanor! Ikaw ba? Imo gikuha ko, maboy!
0: Tisa, ayaw patakang pamasagil na, Toro.
2: Mang Kanor, kamalong ko! Imo gikuha ko, maboy!
0: Wala lang yan. Sige, patakang pamasagil. Pinaya, imong tingong kay mauwaw tas ligan.
2: Ay! Wiwiwaw! Ikaw ba, wow! Imong gikuha kong baboy!
0: Malalagay ko ng nguha to, imong baboy. Di ba imong baboy nakabuhi, man?
2: Oh! Nakabuhi! Huwag ka malungkong, yung ikaw nikuha! Naghana na kakitaan, Mang Kanor! Amin na kong baboy! Amin na!
0: Ayaw, sigpatak ang pamasanggil niya, Turo. Wala sa kuha, imong baboy!
2: Sige! Bayarin lang ko 2,000! 2,000 na lang para sa kong baboy! Bayarin ko!
0: Nasa, ganun mo bayad mo ko? Kaniwa nga to yung mong baboy. Wamagan may halos na kaon pag litso na kato. Nagmahay ko may pagimatada na mo to. Napabayro ko yung mong 2,000. Ihid bang gari to? Diwat di mo.
2: Makanol!
3: Mix of rock.
4: Pare ko amosin.
3: Mix of rock.

0: Ay to, nga to bad trip ka o?
1: Grabe bisungod sang utod ko bisakon mo.
0: Ay, nga man.
1: Ilipatan ko bi pre nga birthday ni gali subong adlaw.
0: Ah, amo lang gid na grabe gid sungod ya si mo. Ano malain daw?
1: Walaing gi pre eh. Kiti kapid kami mo.
0: Wow, puwerte!

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Lydia, matibayon ka magtuom kikanta. Pag sa eskwela, permi ka nga. M-O-R! Fermina!
2: My Only Radio plays more.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Lito, ali na ko dali, Lito. Pasaylo ako bay, nagbag-o na mga gubay. So good karon bay, di nagyunta ka insultuhon bay.
0: Okay ra kay Chip. Dawat man ako ng permintir ako na mo insultuhon matagbuntag.
1: Mobit ako lagi nga, nangayag ko pasaylo ni mo yun. Kaya usahay, init lang ang ulo matagbuntag ba. Busa, so good karon bay. Matag-anin ako diri, di nagyunta ka insultuhon.
0: So good bud karong adlaw ah. Di na nakuluwaan ni mong kape.
2: Ana.
3: Kikiyomi.

0: on this day.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kamutirat!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Brad, dili kita magaway. Pareha sa gud ta mga tao, di gud ta mga unggoy.
1: Tama pito mang kanurno.
0: Oh, di saging, kaon mo'y.
1: Salamat, Gor.
2: Mga brother!
0: Padamay, ang aliwas.
3: More Saka Bing! My only radio.
4: More Saka B Express.
3: More Saka B Express.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tu ara. Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Sa sulod sa classroom.
2: Bo classroom na maliwat.
3: Class, kung sino ang una makasabat sang akon nga pamangkot, makapauli una.
1: Gulpi lang, ginaboy ni Cordapia ang iabag sa sagwa.
3: Kay sino to bag ang ginaboy sa sagwa?
4: Akon, ma'am. Goodbye, classmates. Goodbye, ma'am. See you tomorrow. Ayaba! Felte!
5: Now back to the music, faster. Back to the music, faster, faster. My only radio plays more. Suck a big Express.

0: si Mang Kanor.
1: Giant pa kanusot, bisang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Kanor, mata na. Mga tulog ta. Kanor ba?
3: Yes, darling. Damay kape, madugay ko. Madugay kaya ni rin, darling. Di ba nalang peace na? Peace lang. Saan di ba kaya kape kay ko, darling?
2: Kanor, 6 months na biyatang ulay ko an. El Niño na kay ko, Kanor ba? Bisbisin ako. Kanor!
3: Darling, Ikatulog na lang na. Kikapoy na lagi kay ko, di na kaya. Ikatulog na lang na, ha? Iinom na lang ng tubig, mahuwasan na lagi ka. Sige na.
1: Unsa man gid, Kanor? Magpapugos pa gid ka?
3: Pandamay, nasuko na ako, asawa.
1: Unsa man, mata ka o mata ka din, ha?
3: Darling, gikapoy lagi ang taon ko. Maluoy pong kakapoy ka sa construction. Taghang ka kong giyasang simento, nag-mix pa mi dito, nagmasa pa yung ko. Grabe pang inarsahay na kong haloblak ikan muntag hantun hapon. Hago na yung taon kay ko, darling. Maluoy ka, darling.
1: Ah, di kini ka mo matakanura ka, ha? Sakyan na ka ba?
3: Agay.
1: Yeah,
3: Wala na rin pala yung nalengay. Hapit na finish line. Una-una tas

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan! One click lang! 24/7 na tang mag-uban! Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Juan, luay-luay sa dinuguan!
2: MOR!
1: Permina!
3: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on my only radio.

0: Nanay, ano na siyang Ten Commandments man?
1: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sang Diyos.
0: Nay, mas grabe kapag liyas sa Diyos, ino?
1: Ati nga na, ambal may naanak, kawaw.
0: Ti kay, damo pa na balaan mo nga sugo kaysa siya.
1: Abaw! Puwerte!

0: ganun naghilakbang ka?
1: Nakapasarman ko ka sa test, Tay Kanor.
0: Oy, ayos, kabretso di mo. Proud kay ko. O sa man ang subject?
1: Pregnancy test, Tay.
0: Pagpuyo na, punso.
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malaoman! Pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Tagay pa, sir!
4: Manor! Inom na ba kay? Ako libre sa imo karon.
5: Boss, pasa siguro ko ang inom, boss.
4: Uy, pas diri. Miga, pasata na.
3: Mang Kanor, shot pa ba?
5: Maluya jud ko ani basta strawberry ang pahubot. Maluya jud ko.
3: Ay, sige, uy. Hungitan na lang takaaning chicharong bulaklak, oh. Oh, say ah.
5: Ah, klabi. Klabi si chicharong bulaklak. Kagumgum jud kayo.
4: Shot pa, diri.
5: Dami. Sige, mag-vibrate akong cellphone. Sa mukha po niyang panawag. Uy, silent again ako. Padamay, ang akong asawa.
3: Mang Kanor, unya na na ba?
5: Kadali na, kaya nga kung asawa na nawag.
6: Hoy, Kanor, kabalo ba kang alas 12 na?
5: Yes, darling. Pasensya na ka darling kay birthday, magunibusing. Magpaihaw, magunsyag baboy mo na nga pasig buntag na dyan kong makaulian eh.
6: Unsay buntag? Alas 12 na? Unya, mag-ihaw pa mo baboy?
5: Oh, darling, busing man ako na. Tuman raman ta.
6: Ah, mau ba? Mag-ihaw mo baboy? Sugo di ay na si mong boss, ha? Sige. Picturin ang baboy, unya, ipilim sa kuha. Karon dayon! Nasaan ako, ha? Karon na!
5: Yes, darling! Pandamay, asa man ko mangitag baboy nga picturan nga? Alas 12 na mas ko nga gabi eh.
3: Mang Kanor! Dali na diri ba? Ani ba? Mang Kanor!
5: Balik ko, kaysa kinanawag na po na kong asawa, pandamay.
3: Mang Kanor!
5: Hello?
6: Kanor, asa naman ang picture sa baboy?
5: Darling, di-cancel na ni boss ang iyang ihaw. Di naman na yun. Si Chabad niya.
6: Kinsa man na? Kinsa man ang biha? Abi man akong baboy inyong ihaw? Bahay na po ka, ha? Basta ilang yung kapaguli, ikaw kita kong ihawon ba?
5: Nalagay babae din, darling, bro. Anay ni, babaeng baboy ni. Bulin ako, darling. Bulin ako.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Best, kabalo ka, bilib-bilib na ko sa imo. Kapila ka na ginapasakitan sa imo kamigo, pero habang gihapon ang imo nga pasensya. Sa truth lang, ano nang pasensya mo? Unlimited rice?

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. Kitanya. Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: Padre, asa man ibutang ang mga puti nga babae?
2: Mangkanor, sa taas ta, kahimuon ang kalapati.
1: Abaw ba? Kaning akong asawa na gumangkay ni itong pagyon. Asa man ibutang?
2: Sa ilalom na kanor, himuon ang kwaknet.
1: Padagal.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudnit.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Sa namang orasa, alas 12 na manisto nga gabi. Mangihisa ko, bikiyo, dugay ko. Paitan ng dako kay tumbalay o hindi ang CR na sa gawas. Yun na pa, murag namay nagtikaw-tikaw sa kusina. Pandamay, murag na itaw. Hinahinay ko kukoy din. Tinoo dyan itong gingon sa mong silingan nga. Tao ani nga mong ipoyan nga balay. Dalawan na ba kay ko ani? Di ko mapadala. Tuwala, nakaputi. Anong puti ang naong? Kalkakig buhok. Nagbahas-bahas sa kusina. Karon makapabor ko bunalan tikang silito kong. Ani ana? Bunalan tikang silito kong ani? Pandamay, ang ako manining ugangan. Mura magugnaog-ungo, yun.
2: Master, yung kagang kanura ka. Kamu na ba ka na nag-face mask ko kaya ako ng beauty regime? Kaya ibunalan ko na mong saligto ko. Nagpagwapa ba yan ko para mahalin ko?
0: Ay, sa mga pagkagwapa din yung magiging madaning bisang ibarangay ng naungan din.
2: Ay! Ima pa yung gilapdos ka si Lig, nagkalapok pa yan.
0: Hindi na lapok, ma. Nanilig ko skulungan sa baboy.
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: dong. Kanang kabalo ka mamintal dong.
1: Ah, di kayo ano man.
0: Kuan man godong, uy, ikaw mag naghatag og color sa akong kinabuhi.
2: Ana.
3: Easy as 1, 2, 3.
4: Ang sweet talaga.
5: Para lamang ABC.
4: Pag MOR ang kasama.
6: Kapag may you and me, there's more.
4: Laging it's you and me.
6: More sa gabi.
4: Sa MOR, more sa gabi.

nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Aram ko, probinsyano ako. Pero bako ako ignorante, kaya day mo ako paglokohon. Nataarog kayo ng kwarto ko sa day, daing kama, daing bintana. Mahalo ng bayad ko tapos arog sa nakain eh.
1: Sir, nasa elevator pa lang po tayo.
0: Wow.
2: Excited?
1: Excited? Why not?
3: M-O-R for life.
4: Easy as 1, 2, 3.
5: Para lamang ABC.
6: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: Coffee.
1: I love it.
2: Pare ko, sabi bakla ka raw.
3: Di ah, sino may sabi niyan? Gusto mo, sabunutan ko ah.
1: I love it.
4: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungod binayaan ka, mabitter ka na the sun. Sa trot lang, ano ka? Tawo o amargoso?

0: Murag yung kagkabayo ba? Ah, yung anak yung kapangit? Dili, oy. Kana magong mag-ubanta. Ang akong kasing-kasing o paminaw. Tigidig, tigidig, tigidig.
1: Ana!
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mang Kanor!
1: Giant pa kalusot, bisang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ay, gigutom na dyan ko. Kaka-order na dyan ko itong akong gibring house na humbagi ka sa pista. Kumutan ko itong init king kanon. Sulban ni paniunto. Yun na pa. Asa naman ito akong humbagi ng itabunan sa lamisa? Naaaraman ito din eh. Tangag na po siguro sa iringay. Asa naman itong humbagi din eh. Madamay gigutom na rama ko. Bantay na ginamakitaan na yun ako ng tangagan ng kaunan akong humbagi. Ako ang yung pilpilo ng ba-ba-ba. Tanawar agad, mapilpilan ko yun ang ba-ba na.
1: Kung sa'y pilpilo ni mong kanor, ako'y nagkauna to'y mong humba. Nga naman, palagka?
2: Darling, para yun to sa'y buha. Mau nag-bring house ako to spista. Kaya ako tong idalit ni mo, kaya bawal ba'y ako ng humba at mahiwi akong ba-ba. Mau na para yun to sa'y buha, darling. Para yun ang ba-ba may mahiwi. Madabay kagutom na kay ko. Ay, buti busugan na ako, darling. Ay, mo ganing akong ibilin itong humba para sa imo. Ay, nagkurog na ko sa gutom.

0: matipang halaman, dinidiligan. Ikaw.
1: You're listening to MOR, my only radio.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: Siyempre, nung mayaman pa kami, nagkakamay kaming kumain. Ngayong mahirap na kami, nagkukutsara na. Oh, baliktad yata. Mahirap kamayin ang lugaw, pre.
1: Abaw! Puwerte!
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
3: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ginoo ko ani dong. Uy, makalagot na gid ni ba. Pagaw nagyugay ni akong kasing-kasing. Napagaw ano man? Alang sigig singgit sa imong pangalan.
1: Ana.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
1: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlugba sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Karon kang asawaha ka. Diday ko ni mo tagaagkwarta, ha? Pwes, kinimong mga alahas. Iprinda ko de. Mayra ka magpalit-palit ang alahas. Hindi ako mga ilkwarta, di ko ni mo tagaan. Yaya ko ni mo. Ako'y nanarbaho. Di mahimo de. Waong ko niyang bracelet o giyahang ayos. Iprinda ko de. Tanawon na tuloy ko makakwarta.
1: Kanar! Unsa man ang nasibong kamot?
2: Pandamay. Ang ako asawa. Darling.
1: Kanay mo hanggi kumkom, unsa na?
2: Ay ka ni Darling.
1: Oh, nganong naman na ang pinta sugaryos na ako din ha? Imuha ng iprinda, no?
2: Unsa iprinda, Darling? Dili, oy. Dalon ko din dito kay ipatubog ko, de. Kibasig peke, oray ning imong ipalit. Galahas.
1: Ah, ding yun. Imuha ginang iprinda. Nasuko ka, kay wata ka ginahatagan og kwarta. Akong alahas imong pahimungtan.
2: Darling, bisag di ko naman sa kwarta. Okay, rakay naskuha. Ako din ipacheck sa punsap kung tinood ba ginin mong alahas. Kiba sinunyag pansi lang ni. Labi na ning imong ariyos. Katol kayo sa dunggan. Basig kagiro ni mong dunggan madugay. Ingunan natin ka kapalangga, Darling.
1: Ah, mau ba? Bantay lang yung kaham. Na!
2: May nalang yun, nakalusod ko. Di kwarta no, tato. Lago tigay ka nga sa wahak ka. Baka malos na dito ko na imong kadugayan.
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Hugo.
1: Hugo.
0: Hugot.
2: Hugo.
0: Hugot pa more.
1: Hugot more.
3: Train to Busan. Yung train nato kita bilang kaibigan. Pero minahal mo na pala ako ng Lu Busan.
4: Hugot pa more.
5: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check. Easy.

0: 幸运手家瓜阿外
1: 喂阿狗阿贵手机喵我把手哈
0: 阿外谁啦给谁比人哭哭心欧将一宿安比mga tarantado naman sirbiyon ko. Mga tarantado! Sino tarantado da? Gwa! Abaw! Puwerte!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Kanor, palitik og mangga bi. Sugo sa to ang bibi.
1: Niya kining manggang hinog, darling.
0: Ay, dili ko nang hinog. Kanang hilaw nga akong gusto.
1: Aw, mao ba? Di akin yung hilaw nga mangga, darling, oh.
0: Hay, salamat. Nanak ko'y pahinugon.
1: Padabay.
2: You're listening to MOR, My Only Radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you, ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Bayang dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkano!
3: Oy, tot!
2: Bisihan mo na! Ay, picture-picture man! Picture-picture, maligin mo ng sakyanan.
3: Tanawa ng picture sa sakyanan, no? Tanawa niya akong cellphone, no? Tanawa. Ah, guwapo kayo, no?
2: Kapuhaan naman ka, Noroy. Latest model na ba?
3: Aw, unsa pa. Ako agin ng itiguman. Naningkamot yung ko. Giampo, gagande sa labang makagagahong at tagaan ko grasya. Aron mapalit ko ni.
2: Surtihan mo, man ka, Noroy.
3: Aw, mao gani ka. Kung ikaw gusto ka makapalit o ginene, dapat magtigong po ka.
2: Pero di ba kung ka-afford na naman ka nun, mahal, mangkaya na.
3: Kaya ni mo ni, basta magtigom lang ka. Ah, pandamay, bilarga ang sakyan.
2: Oh, Mangkanor, abay mo na kung imuha na, nilarga man lagi mong sakyanan.
3: Oh, di ko balik ko kang sakyanan ng ako ah. Akong pasabot, kaneng cellphone, nindot kay kamera, nindot kay kuha, klaro kayong sakyanan. Muni akong itiguman, sa sunod, kato na pong sakyanan ng akong tiguman.
4: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
5: Siyempre, more sa magdamag yata yan, sa MOR.

Ang kasabay, hindi na kameth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

Ako tagirap, alam ko maraming yan nakamasin. Dama ko maraming yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: Dung, pagbantay biya dung, basing malumos ka dung, hay?
1: Sa malumos? Kamulong ko mulang, uy.
0: Na, basing malumos ka sa akong gugmani mo ba?
2: Ay! Ana!
3: Pinabali natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
6: Bayan

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: MOR, My Only Radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling on My Only Radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My Only Radio.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ang ala-ala ng ex ko, parang mantsa. Pilit kong ginugusot. Ang hirap tanggalin.
5: Hugot pa more!
6: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!
7: He's

0: Ako gali si Ricky, sa ako na bisyuhan ko. Kugtas, pirmigin ni kanan ko sa akon. Abi ko gani, wala na ko pag-asa. Bisan ganit amon barangay, nabantayan ko nila. Ginambalan ko sa ngabihan ko, mali, Meg, ara ka sa listahan, tumig sa barangay, Meg. Di, abi ko yan, listahan, mali ang piding program ya. Gali, listahan sa mga tulukangon. Sa adlaw ka pumati ko, MOR. Ginpatunog na nilang kanta ni Freddy Aguilar. Dini, igoin ko. Labi na gin sa linya ba lang, ha? Taang nanay at tatay mo, hindi na alam ang gagawin. Hindi ko sinsyagi ko to, ya. Pagkatapos to, hambay ko sa kugalingon ko, mabagoon ako. Hindi na ako maging trentra sa barkada ko. Mabulig na ako sa pamilya ko. Abo na kapasalamat pa ako sa MOR, ha? Kay, hindi lang music makuha mo. Hindi lang programa sa mga DJ. Hindi, kayuhan man, eh. Tungkol sa MOR, hindi na ako tulok hangon. Bao, perte.
1: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: na goodness.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanurgog ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanur.
2: Mang Kanur!
3: Hoy, pare!
2: Oh, ni anak ko butakal.
3: Sige, bilin na din pare. Ako na'y bahala na. Salamat kayo. Kay pa-breeding na ko ang akong anay. Para sigurado makakwarta ta, di ba?
2: Ah, mainak pare. Sige, ako nang ibilin na. Basta kay atong bahin, 60-40.
3: Automatic na, siyempre. Laki mo, 40 mo, 60 ako.
2: Ah, sige.
3: Kani, kwartang malabo na sandi. Dik. Di saan ako ibutay, higot saan ako na dire. Eh, mag-ilis ako.
4: Kung ako'y mahimong baboy, ihikot sa inyong silong. Kung aduna mo'y kaluhoy.
5: Kanor! Ay, nako. Paglagot yung kubahay itong tour ko ganina, kikipaningil ko kablong ako'y kwarta. Oh, saba man kay anay karon. Ikaw tawhana ni wala po gipakaon. Kablong kusog mo kaon ng baboy, magdiwang na po ni Ran. Kung napermiti magpakaon, mara ba makakwarta ko, ane? Dik. Saan naman itong lamaw ni Riaw, eh? Andara. Ay, magtuwad na lang ko ka para mayabon akong tarong o di mausik ang iyahang mga lamaw. Ani, andara. Dik, panganak na dik, ha? Kaya para kumabuntis ka, dagan kami mga baktin. Andara, kao na naman kayo. Inipatong sa kulikwan. Tabang! Kanon!

0: kanon! Oh. Ang imong ugangan, gibatungan sa kong butakal!
1: Oo ba? Kalawgan yung butakalan eh. What your taste yung butakalan eh?
2: Ano ay tabang? Tabang ah! Okay. Lahat ko anong butakalan ah!
1: Bira!
0: Bira!
2: Nasiyapok na ko!
3: Sabi na gina ko pag-antos eh mong ganon. Hindi ko makusimission, mamatay na ko.
1: Dabay mo. Pasailuan ni Butakala, makiwan ni Masayo siyang gibuhat.
4: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Grabe, naging kabisi ko ba? Di na ko halos wala ka pang laba mo. Kiti, kumang laba man ko, hindi man tayo magmala, kiti. Sige man ulan. Pre, ako nga ni pre nga, pre do, cassette tape na mo. Side A kag side B.
1: Amo gali, ako nga ni do movie.
0: Do movie ang imo nga brief? Now!
1: Bonikid now on its second week. Aba! Puerte!
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita. Dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Te, pag wala ka bang tenga, maghihigaw ka?
1: Siyempre hindi, no.
0: E pag wala kang daliri, magsisingsing ka?
1: Siyempre hindi, saan ko naman ilalagay yun?
0: Eh, bakit ka nagbabra?

Kung paborito mo ang pizza pie nga manamit kag barato, yari na ang pizza pie para sa imo. Pizza 15, pizza 30 pizza. Pizza pie nga baratohon pero malahalon ang kalamiton. Available sa nagkalain-lain nga flavor. Pizza nga may atsara, pizza nga tinola, pizza nga sinugba, pizza nga ginpasuhan lang, kag ang amon specialty of the house, ang Kinilaw Pizza. Pizza 15, pizza 30 pizza. Domadilerio ka sa kalamiton. Pizza 15, pizza 30 pizza. Manamit kag barato. Pizza 15, pizza 30 pizza. Nagabukas lang sa Adlaw San Swell.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo.
1: Ah, pandamay mo pinagtutulog tao. Oy, si Lito, mdeni, on sa manlit.
0: Na yung tinapa?
1: Ah, tinapa. Oh, na.
0: Okay.
1: Ana.

0: sa usa ka barbershop.
1: Dahil ng ulo ni akong customer, ay, mura mag-uglang paso. Ah, sir, excuse me, sir. Gamaya na lang sa imuhang buhok, sir. Oy, unsaon man ako ni? Gupitan o ihapon?
2: Dili!
1: Ah, unsaon man ni, sir?
2: Magpa-color ko!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pie.
1: Ano ito, Noy?
0: Ano nga ni ang spelling kang successful? Sir, usan na po ang si Odua?
1: Tuluhan mo na tanganing sigurado.
2: M-O-R. For life.

0: Ay, maulit na daw ako. Gusto ko lang huruson ang kalso ni Mrs.
1: Wow, pade. Tiso na ang gulo-gulo mong unyan, ha.
0: De, kaya pade. Piot lang kaya sa ko. Piot, ano? Piot.
2: M-O-R. For life.

Ang buhay ta sa kinaban, tuluman sa na. Mantener, sustener, disponer!